ki ti bukha ko ne ti lang ko e a che shit e yadi na tin tin i shna khai che he az ya ti ne ve ki ro ne ki ti lang ko ari ari time dan link o

ki a si po o. A jit bini na shing don de ishni ta ko ibn na ch iya di deira nindi iya bi ta doz nish ishtra iya hait a iya ban sana ki solish. E a jit a ti Washington la

peso iyan dashi to listo ta cash app gin de iya bigat anila de adishin kana to kito list peso bana iya 505-392-2225 adu iya pan iya peso

tindats e ade eia jokha ade eia di khande eia olta akodi kwa ebe gashi ntshazi lgoligi et ego eia bedenishtra.